nke nọ n'agbụ nke a na-ahụ anya, mana amụka a na-anaghị ahụ anya, onye ahụ nwere chances. Mana onye nke nọ n'agbụ nke mmụọ, nọ n'agbụ nke anụ arụ, nke ya agwụla. So n'abalị taa, aga m achọ ka isoro m gaa n'akwụkwọ nsọ ka ịhụ onye na-anọghị n'agbụ nke mmụọ, otu Chineke si were ike nke mmụọ wee tọpụ ya n'agbụ nke anụ ahụ. O nwere ngwa agha a na-eji wee tọpụ ụjọ ọbụla nke nọ n'agbụ nke mmụọ maọbụ ka agbụ nke anụ arụ. Soro m gaa n'akwụkwọ Ọlụ Ndịozi isi 16, malite na amaokwu nke 25 ruo na amaokwu nke 6. Akwụkwọ nsọ si, n'etiti abalị Pọl bidoro ikpe ekpere, ma mgbe ha kpegide ekpere ha, Jizọs abụ, ndị mkpọrọ ha na ha nọ n'ụlọ mkpọrọ wee nọ ha na ntabi anya, ala ọma jijiji wee bịa, ntọala nke ụlọ prizin ụlọ mkpọrọ ahụ wee na-agba jijiji. Ngwa ngwa ọnụ ụzọ prizin niile wee mepee, onye ọbụla eke wee tọpụ ya. Ihe ahụ ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Gịnị kpatara nke a? N'ihi na Pọl na Saịlas were ọnụ ha wee kwupụta ihe obi ha na-eche gbasara Chineke. Ha kelere Chineke n'ihi ịdị mma ya, n'ihi ebere ya, karịchasịa n'ihi ihe ọ na-arụ n'ime ndụ ha. Gịnị kpatara ha ji were abụ mee nke a? N'ihi na abụ bụ ngwa agha nke nwa Chineke na-eji alụ agha. Abụ bụ ya bụ ihe na-eme ka gburugburu jupụtara be Chineke. Abụ bụ ya bụ ike nke na-atọpụ nwa Chineke pụọ n'agbụ. Abụ bụ ya bụ ụzọ nwa Chineke na-esi wee gosi ofufe ya. Abụ bụ aka bụ imeneke. Ọ dị ụzọ abụọ nwa Chineke nwere ike wee rụọ ọrụ. Nke mbụ bụ na abụ ya na-enye nwa Chineke ike. Otu a na-eme ike gwụ mmadụ asị, ngwa ṅụọ malt na milk, ngwa ṅụọ ọzọ, ngwa Chineke enye gị ike irie, ka inwe ike zuo ike. Akwụkwọ nsọ sị n'ebe ụmụ Chineke nọ, na ọ bụ ọṅụ nke Onyenwe anyị na-enye anyị ike. The joy of the Lord is our strength. So mgbe mmadụ na-abụku Chineke abụ, ọ na-eme ka o sie ike n'ime mmụọ. Ọ na-eme ka onye ahụ merie obi abụọ na obi nkoripụ. Ịbụ abụ na-eme ka onye ahụ nwee ume zuru oke ọ na-eji wee lụso ekwensu ọgụ. Mgbe ọbụla ị bụrụ Chineke abụ, ị na-enwe ike ịga n'iru wee lụọ ọgụ ahụ ga-enweta mmeri n'ime ya. Na ị bụrụ Chineke abụ bụ ihe na-enye nwa Chineke aka napụta ya. Pọl na Saịlas nọ n'ụlọ mkpọrọ. O nweghị otu ọbụla mmadụ ekere eke ga-esi napụta ha. Olesọ weze bịasị napụta ha, n'ihi na ọ dị ka ebe etinye ha n'ime ọmị, kụọ ha ebe ahụ. Elee otu ha si apụta n'ọmị, ma ọ na atụtụrụ ha otobo lada ha ga-eji wee rịpụta. So o nweghị ihe ama ha ga-eme, mana ọwa abụ n'ime ọmị ebe ahụ kụjishie chen ha niile. Ọwa abụ mepere ọnụ ụzọ, ha wee pụta. Mmadụ nọ na-agbụ chọrọ nnapụta pụọ n'aka ọchịchịrị, onye dị otu ahụ bido bụọra Chineke abụ. Onye dị otu ahụ na-enwe mmeri, n'ihi na ihe ọbụla bụ mmegide nke mmụọ ọjọọ, mmegide nke ndị abụ na bibi ihe dị otu ahụ. Ihe ọbụla bụ mmegide nke bibi ihe dị otu ahụ. Ama m onye na-ege ntị mgbasa ozi ọma m na-agbasa n'abalị a, ama m ụdị agbụ ekere gị, ama m ụdị agbụ ekere nwa gị. Otu nwaanyị si na nwaanyị na university ọnọ, private university ọnọ, mgbe akpalatara that girl, ọ na-ekwuzi okwu, ọ na-atụ problem. Ibe ya kpuchi aka na-eme ihe dị otu ahụ. Ha mara ha ga ka m na-agbasa ozi Chineke, asị gaa butere kaseti nọ na palọ, ebute ya plọgọ ya na invata o nwere, gba ga egwu si nwa atfọst ya na-eti mkpu apịa na rom, gbachikwa ụzọ kwute egwu ndị ahụ, edowere n'elu ebe aka ya na-aga eri ya, spikas ya ka dị n'elu ebe ahụ, ebe aka ya na-aga eri ya, egwu ahụ na-akọ, ha ahapụ ya na-eri nri ha na-eri. Ya ruo ihe dịka ebe afternoon, ha ri nri ụtụtụ ha ebe 8:30, ya Saturday. Onye ọla nọ n'ụlọ a na-eche na nwanne ha nwaanyị, ebe 11 o'clock, ya na-aga ebe 12, ha na-ese hungo na agba egwu na rum ahụ, beta ọchị dị mma, ha apịa ebe ọ gbala egwu, ọnụwa adọkasị ihe. Ha nwere ebe 3 o'clock, ebubara ya nri. Inwe agba ebubara nri, ya aga kwụ aka ya, ha nọ na-eli ya, ha na-eli ya, aga kwụ aka ya, richa nri, na-agbakwa egwu. Ahụra etiti abalị, ya kụ aka n'ụzọ, na-akpọ mọmi mepere m ụzọ, dadi mepere m ụzọ, izi ya mepere m ụzọ, ozi ọma mepere m ụzọ. Ha si na siti kavịara ha ti dị na rumi ahụ, ọ gbakelu m, ọ sa n'ahụ, oyi lejigbo efe, na-asa mepere ya ụzọ, what is this? Ọ gịnị mepere ya ụzọ?

0: ọbụ na-eluzu echiche ya odome ihe ya na-echefu ya onweghị bụ na echi ya na ezu oke ya na-echefu aha ụmụaka ya kpọrọ ebe ofere a dara na gbasara jizọs egwu echiche ya ga-ezu oke ịkpọrọ nwatakịrị dị stọbọn ọ nwee tineja ọ dị dịrị stọbọn ọ na-anụ ntị ọ na-anụ otu ebe kpọrọ ebe ofere a mgbe a na-agbasara jizọs egwu fest sevis gba sekọnd sevis gba tọt sevis ike chineke ga-aba wee tọpụ onye dị otu ahụ na-agbọ ị na-anụ ihe m na-agwa gị ịbụ nwaanyị agwala gị sị na ị gaghị atụli ime n'ihi na akpa nwa gị erughị akpa nwa ndị na-atụ ime ọkwara gwara gị na ị nwere hormonal imbalance ị ga-agụgide ọgwụ ya kọrịta hormon ị ṅụọla ṅụọ ọ na-akọrịta ya bịa gbara jizọs uri dị ka ha na-agbara egwu na shilo ka o wee mepee akpa nwa gị iwu onye a gwara sị ị gaghị alụ di ha furula ntutu ha chịrị aja wụọ na ị gaghị alụ di gị na-ahụkwana ya pọmpam klia ndị dịbịacha ha ala mebi nwe ndị na-abịa abịa bịa gbara jizọs uri ka ịhụ na agba akere gị n'ime mmụọ abụmụọ na ga-adọkasịrị onwe ya bịa gbara jizọs uri ka ị nweta mmeri pụọ na abụmọnụ dị iche iche wee si n'ụlọ ndụ ụwa na-atụ n'ọnụ unu ji ụgwọ veri sun kiateka na landlọd ga-apịchụpụrụ n'ụlọ unu n'ihi na unu enweghị ego unu ji akwụ ụgwọ unu ka ji hụ ụgwọ 2 years or 3 years bịa gbara jizọs egwu ka ịhụ otu jizọs na-esi emepere ndị mmadụ ụzọ bịa gbara jizọs egwu iso na onye nwa ya chọrọ ịga obodo oyibo erilizichara visa ndị ọzọ rilize paspọtụ nke nwa gị tọrọ atọ kpọrọ nwatakịrị ahụ bịa gbara jizọs uri ka ịhụ otu ike chineke na-esi wee na-aga njem ịbụ otu onye naanị ya nwe bisnes aga nwee ike ụgwọ ụlọ aga nwee nye ụmụaka nri aga nwee ike ụgwọ skuul aga nwee evritin mama mami bịa gbara jizọs uri ka ịhụ na chineke anyị na-emepe ụzọ na-ebe ụzọ na-adịghị ọkwa jizọs ka e nyere ogbe achịcha ise na azụ abụọ ele ihe o jiri ya mee a sị ya na o feed 5,000 people ya welie ya elu nye chineke ekele bum azụ mụba bum bred mụba amaghị m otu o sitere gị mana ofufe ru a ga-enwe na sọnde ya ọnwa nne chi bụ abalị 17 nke ọnwa mee chineke na-aga ime ihe dịka m gwara gị na mbụ ofufe oke bụ ga-ebido 6:30 gbasaa 8:30 nke ahụ esi mri ọkụtụ demere gị iricha nri nke mmụọ gị rie nri nke anụ ahụ naanị gbaa mbọ hụ na ị bịara n'oge ka ị nweta brekfast tiket then the second one ga-ebido 8:30 gbasaa 10:30 nke ahụ aga m enye gị mantụ St. Paul nwe ndị bịara ofero na chọọchị ya chineke si ya na ọ gọzie handkerchief nye ha ha ya gọzie nye ha ha were dị ọrịa ndị nwere shop were gaa ha rewe ahịa chineke si m gọzie handkerchief a na-akpọ mantụ na asụsụ nke Bible nye gị so bịa second service for me second service the most powerful service ọ na-ebido 8:30 gbasaa 10:30 ọ amen service bịa ka ịhụ ike chineke njem so target ya second service then nke third one ka anyị na-asụ n'igbo bụ egwuzie ozi na-ebidokwanụ 10:30-1:30 elebu abanako praise abanako home of miracles signs and wonders nọrọ ọdụ gara kotuto ihe chineke mere ndị ọzọ alaghachi azụ ka anyị chịkọta
1: praise ekele chineke aha m bụ Emeka Lozie from Amucha Njabe local government ana m ekele chineke na ihe ọmụ mere na donska since m batara ebe a nke mbụ ana m ekele daji Chukwu gọzie gị on all the testimony about my boy Nkenke on 2017 my son na arụ ọrụ na pure water na arụcha pure water hebrew na moto na-agagharị so adanne ya akpọ m daji mza ya sị ga-emewo mmadụ ya sị m gba aga hụ daji anyị bịa hụ daji ebe a okpukpe ha na-abịa aisha ọlụ were onye bi n'owere ebe abịa ya sị onwe ebe ya na-aga kpọgide nye voice kwuo elukwu ala bifọ ya abịa anyị gaa n'ọfịs daji hụ daji daji kpechara ya ekpere nyecha ya advice ayịlawa mgbe anyị na-achịla daji kpọm alọzie mza ya sị the next 7 years this boy will be a millionaire anyị pụta na gate ebe dị ala ka ego m chọọchị ndị a onye a jisi ya anyị bịa nga ya sị agara aga this man ịdị na-eburu ya amụma 7 years onye taa akwụkwọ ya dị ndị ruo 7 years ahụ ka ọ pịa wọta na ka ya gị na-ere ruo 7 years tenyema o kwuru 7 years ị ka hapụ tumoro ị ka hapụ next tumoro ya sị m daji mmee agbado na-eme hapụ nke ahụ ya alawa ebe ọ na-arụ ọrụ anyị lawakwa n'ụlọ next week ya kpọ ya sị ya hapụla ebe ahụ a na-arụ pịa wọta anọzie na ebe a na belt dị anya manaja dị ya taa ya sị ihe ọrụ dị a 1 month ya sị m daji m za ya sị m ya na-achị ga legos si na agbakọ aga legos nne nwe onye kọ na nwenye nọ na legos ya sị m ya agadawata mechaa ya ga-akụrụ m